libuzwa mnandi wengalika baba ngiyokutshela ngizohlala nawe ke mlaleli kusukela manje liyoze liyogamanca ihora lesine 4:30 bese likhoqa lohlelo.

0: la sekote la kala mtano muntu la kala ikote eh la kala la usithela uyakhala nganye umuntu ayusithela ulele kodwa awu sasweli nje vuka mtano muntu vuka bo lo kuyavuka ulele wena
1: Inkumudlo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment.
0: Yabona ke ake ngithi kuwena osovukile mntaka baba yabona nje wena wena osovukile hoyi mntaka mama wena nje osovukile awungene kulomoya sibavuse nabanye

Siyabona ke mlaleli ngaphambi kokuba liguqele lohlelo. Phambi kokuba liguqele lohlelo ngilithathe ngilibeke ethala. Ake siyodlula ngasemthandazweni. Ngane zakwethu ake sithandazeni. Sibonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku. Yabona lo besothandaza nje singabakhohlwa baseyibhedlela. Singabakhohlwa basemanzini sibaduduze sibakhulekele. Singene emthandazweni emabhasini siyakhuleka manje. Emakhumbini emateksini siyakhuleka manje. Emakhaya kuyakhulekwa. Sibonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku.

Awu siyakhuleka siyakhuleka ingane zakwethu siyakhuleka ingane zakwethu eyiphendlela abadala abancane mabaphole abasemanzini abasemanzini dudu akuhlangalungehle ingane zakwethu wo yebya baba nalaba abagulela emakhaya mabaphole siyenthanda balaleli santhanda ngane kamama wo bantaka baba kulungileke lasho lakhuqake loluhlelo ngane zakwethu loluhlelo sekusile mkhulu seliguqile sengilithethe ngiyolibeka ithala njengamanje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla manje logcina lohlelo oluthi sibonguvuka ake ngiyodlula nga

0: Yabona sisithi nidla isikafteni ngomhla ka 35 enyangeni. Mina ke lo ngidlala ama takeaways. Kungabi indaba zalutho. Ngoba uma ubanka isaka Friday kuba ipay date ukuzonke. Nawe ke sisithi ungaba izakane uma ungabanka ama voter bucks akho njalo ngolesihlanu. Bese ke uthenga ngawo e-voter store. Lalela sisithi download i-voter pay app manje noma udayile *133# kunembandela.
1: Further together, Vodacom.
2: Nichuba nebalaleli uyangibiza ngiyasebela unokwanda ke lo unokwanda ingcobo unokwanda ngcobo lapha bakuphi na kanoshezi ube nguvuka bakuthi elapha kanoshezi ngasengwangele unokwanda ngcobo kanoshezi ngasengwangele esinathingi ube nguvuka kanti nangu nongcinci Ungcinci bambiza unonsense zondi usisi ungcinci nonsense zondi elapha ya emahlathini sinathingi ubonga uvuka naye nangu no lucky ingcobo la u lucky ingcobo naye ubonga uvuka ngcobo omkhulu u lucky ingcobo ngase ngiwangeleka noshezi naye ubonga lokuvuka ngijubane ngane zakwethu kwaze kwamnandi kwajike kanjalo Nangumandla umuntu akazondi uphi na ake ngibone ayi ake ngidlule

Po e number 46 eh kana 33 sobantu ko pondo uyaphela ntombazane iyo lalibonendeke ngomgqibelo uyabona ngomgqibelo nalo ngiyaluza udaba ukuthi hey man suka wena suka wena suka wena suka wena ngalomgqibelo nalo lapho ka number 46 kana 33 sobantu ko pondo kwesakho manko sika 34 ka khumalo iyo lalibonene ngalomgqibelo kulungile ke angithule kuthiwa nginendaba ayi wenhlanhla uyabizwa ngapha mfowethu.

uyabona ke manje mntaka mama sengiphuma ke manje sengibaleka sengiphuma ngalomnyango engene ngawo ke manje angizwayini sengiphuma ngalomnyango engene ngawo wewanda mntaka zonda lapha eFrance phe lamfowethu phile ngane kwethu na ubonga uvuka amen ngisho kwena wevondere uwanda umntaka zonde eFrance kwamnandi kakhulu angithatha ke kule kundla wemlaleli lokusukele ngo-3 ntatha kusa kuze kube manje uyebuya baba angihambe nami ngiyophumula ake ngisho kakhulu ngithi balaleli nginithanda nonke emakhaya ingane encaleleka 8 years lo mntaka moloye angiphume ngalo mnyango engene ngawo abaseyibhedlela abaphole nalaba abakhulula emakhaya abaphole abasemanzini dudu awuhlanga lungehle ingakho ngisho ngephimbo lami ngithi sele kahle wemntana umuntu ngayo leyo ngoma bebe yeah.

Ndlovu uyasitshela ukuthi ke kune traffic enzima kakhulu ke lapha ya ku N3 especially ke uma uzodlula lapha ya iqala lapha ya uma uzodlula ngakule mgwaqo unyala road uma usuka eThekwini uza ngapha ngase Peter Maritzburg kanti ke mawuza ngapha futhi ePeter Maritzburg kune traffic right before ungene kulo mgwaqo lo ongena lapha na ke Scottsville kusho ukuthi ke uma uzongena lapha ku Market Road kune traffic engasuka umphansi lapho ingozi ke lesikhuluma ngayo idalwe i-truck nemoto encane so ke bayacela abantu ukuthi ke bawuqaba uavoid kakhulu N3 okwamanje especially ke uma uza ngapha ngase Peter Maritzburg manje singabe abantu abashonile kodwa ke amaphoyisa asekhona ayasilungisa isimo qaphele kakhulu manje uhamba kuleyo ndawo siyabonga khabazeni.

yakulela ukufika lusisi mabeyibuza abantu ithi bona umphongolo omkhulu phakatho namakhanda abantu ithi amanye akundiwa agcwele igazi futhi yabazi labantu uthi sayifihla ngayo leyo nyanga eyayingene ngayo umzali ubengenazo.

nale washwenge ebiningi lokhu ngilalela lo mculo obudla obudlala akubuye lengoma yokuqala number 1 shola phana sibushe izi lapha nimpohlo yasempolweni uthi siqede ngisho washwenge izonya ngiduniswe hey nomphumuzo mem lo hlabu umphumuzo mem uthi mem hey umphumuzo ngiqedwe washingi hey ginawe nje ihle umuntu ehleli nomculo omnandi uhambe kahle umuntu uhamba ugogo engena nkinga lapha neladuma sibonge kakhulu hey lapha eladuma ugogo engena nkinga hey lapha kumakhile fika yaphila ngokungena problem

0: kungakhona lezo zinto ekanjalo.
1: Yabaphiki nonjabulo nonjabulo.
0: Bayasebenza.
1: Nanokuthi bayayo nonjabulo lapho. Hawu.
0: Inyembe
1: zamatshitshi.
0: Yabo. Hayi bakhuluma ngathi nje uZola ukhuluma ngathi
1: la.
0: Yes. Even nale yakabela umthiyo mabalana nokubuka love. Hayi yababona ukuthi baqinisele mekuthiwa let them cook because maybe sapheke studio kufanele sibadedele ngoba mse babuya besinikeze into understand ukuthi why athi bethatha ibreak ngoba omunye umuntu ibreak ilove ayifunda khona ayithole khona mhlawumbe abheke ukuthi le sound le yade engaqala ngayo ngisafuna yini ukuthi ngiqhubeke ngayo ngoba phela ngithi no music uyashintsha noma mhlawumbe usafuna ukuzama explore amanye ama genre nanani so nje kumnandi ukuthi uZola ukabelo babuye nje for force ingoma zabo zimnandi and futhi zona esebe sijiva ngazo ngefestive
1: so ban mafana isikhala base 20 past 4 sasamba isikhathi ke siyambele sambela hayi mfana hayi yabona usho ungathini ha ungaphika siyahamba lesikhathi sama ngempela ngoba vele bengifuna vele ukuthi sisheshe sihamba khona uzowathi ngisheshe ngi straight ngendlini.
0: Yeah, uthi uyophumula.
1: Inyembe zamatshitshi.
0: Yeah. Yo ayina.
1: Yo ayina kakhulu.
0: Igazi.
1: Hayi no kusasa. So besivundulile la ekhaya. So besifaka imvunulo nje kusasa ngizosibona enkundleni zokuxhumana. Ipheshe endodeni. Indoda ingagqoki lutho ngaphansi mfana. Ishwaphuzela indoda ingathi iyafika la ezweni. Usigcobo uvaseline izinqa mfana. Andile bafo. Ngazothi ke kusasa siphoqele ukuthi singagqoki lutho ngaphansi mfana. Sho i trunk ishoni. Asibe njenge basasifike.
0: Azime ziyetjeni.
1: Sibe njenge basasifike ezweni.
0: Uma kanti umashudula umthiya lo usisi samaze inkundla zokuxhumana
1: ngicela
0: yakho nje kwamasikandi wa complain about the same thing. She did a video ukuthi nenzwa yini insizwa ukuthi manje noma sihambile emcimbini kuphi nakuphi la kufanele kuvunulwe khona ukuthi insizwa angithi kuyazi ukuthi kufaka ibheshu bese ke kuvele kushaya umoya kukholutho bese sinigiye bese nje pheqe yabo but kusenziwa zonke lezo zinto and manje amadoda sevele afake nama underwear nanani ukuthi nenziwa yini ukuthi nenzele yonto ukuthi
1: hayi thina siyigenge yakudala
0: ukuthi senifaka ama underwear mthiya kanti ibheshu ukuthi wathi nje ngishusha kaZulu la uyaphenduka emathuneni ukuthi nenzani manje ngoba kwenziwa kanjalo
1: aqhokwa lutho ngempela ukucela intombazane noma wena nonjabulo ungcobe esinqeni esicwebezela ufaka uvaseline ngawuroba sicwebezela ngithi che ngiyakhona lonkakini
0: yabo ngoba benzanga amabomu ukuthi yabo lezi zinto zakhona lezi ukuthi ziphenyezele nanani ukuthi kube nesikhala in between ukuthi umuntu methi phebe
1: angithi kufaka iqoila la ngaphambili ungaveli kokunye kufaka iqoila mesothi la kube nomsweswana nathi sachistri nganyana.
0: Yeah. Nisabani.
1: Ikhona yamichistri.
0: Yeah.
1: Hayi khona kakhulu.
0: Hayi kushuthi kusasa ke hayi.
1: Nginoma usweswe nje.
0: Yabo nje amagwekwe ama akusasa.
1: Yeah.
0: Walindele ukuthi siwabone mthiya sibo sexy legs ufuna ukubona sasa usthe.
1: Yeah. Ugcumisa la imisweswe sobanika ugcumisa lo
0: ugcumisa uqhamuka.

0: ngephinda futhi ngithi ke mlalela mhlambe lamhlanje ke ake sibuke kakhulukazi izinto ngakini sesiyabuka uyala ubulaze kansela lakho uyalaze kansela lakho and futhi ke uyalaze kansela ezofika uyaqonda ukuthi ke imanifesto sibabekile manifesto abahlahlukene then ngisitshele ukuthi ke isithini ezinhle ngepositive ezinhle ngakini mhlawumbe sokho iziphi mhlambe ubona ukuthi kufanele kulungise kona zithini ke ubuntu hayi ubona lana ngathi akusebenze kanga kahle kudinga ukuthi kube khona okwenzekayo is either democratical khona wena uthi ke mhlambe ke masi nga tshela lo khona noma sithi akaqhubeke la igcine khona elungise noma mhlambe sizobona ngendle sitshele ukuthi wena ke ngabe ngakini isimo sezentuthuko simi kanjani
1: members please don't abuse your
0: la ithuba lakho ukuthi ushayela ka lakho nje sifuna nje lokho usitshele while salinde kakhulukazi ukuthi siyamthola yini nda weqembu lapha ne-EFF.

Namhlanje ke sihlabela phambili ke ngathi ke imizuzu engamashumi amabili ukuthi ke siqoqise uhlelo njengokuthi ke sizamxolisa lapha ekuthini ukuthi ke besilindele lapha ke isihambeli sethu ukuthi ke kwenzekeni mhlambe ke angathi ke asebesendile ukuthi ke baxolisa kakhulukazi ukuthi ke engazuthi ke kube nesimo esiphuthumayo ngicathi ke sizoba bamba ngokuzayo siba ngoba siyabadinga ngempela ngicathi ke sebe bavezile lapha istatement ukuthi ke hayi engazuthi ke baxolisa ngokuthi ke ugcina bengazange befike yezimo ke ezikade ezingaqondakali bale mlalambi ke sihlabela phambili ke ngicathi ke akonakele lutho thina sibuka kakhulukazi ukuthi njengoba siyinkethweni ngabe uthini umbono wakho njengoba usuzwile ngabe thini simo lapho kwi-word yakho bashayo babeka ngabe wena ufuna ukubonani ngi-word yakho ufuna ukubona i-candidate enjani mhlawumbe watshela ufuna i-candidate enjani ufuna ukuthi leyo candidate ikwenzeleni usuyibonile yini mongayishongo kusho nti mina i-candidate engi-expecte ukuthi kuyiyona ezoba imele ukhetho yilokhu nalokhu ozosho umuntu ngabe kusikhathi akho qembu asithi sisho ukuthi iqembu lakho limkanjani ukuwena futhi ungakubeka lokho kodwa sibona ukuthi wena ufuna iqembu likunikeze umuntu onjani ufuna iqembu noma mhlawumbe political party kunikeze umuntu onjani ozokwazi ukuthi yabona lona kuward ungakwazi ukusolva iy'nkinga zami bese siyokwimeya ufuna imeya kube umuntu onjani ungakwazi ukuthi-ke yabona la makuthiwa ufana ngaba yimeya or uma bengasinikeza umuntu okwazi lokhu nalokhu nalokhu hhayi ngangena ngithi-ke ngiyamkhetha lowo muntu ofana naleyo 3 ngabe uma wukuthi-ke bakudayisela ingulube esesakeni ungamazi ukuthi ubani umuntu onjani noma mhlawumbe ungabona ungakwazi na uvote noma uthembe iqembu ufuna lokho sitshele ukuthi uyalithemba iqembu lilodwa noma uthemba umuntu oseke fake esigcotshweni eqembini noma independent noma lo muntu leyo ufuna ukuthi kube umuntu onjani wasibonile ama-independent asibona njengazuthathe ekuchithisakalayo maqembu maningi azovotelwa wena ngabe uma ubuka uzobheka ukuthi umuntu onjani wathi lona ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ngimvotela uzithi uma yithi ugesi unenkinga bese esitshela uma kuthiwa amanzi anenkinga bese sitshela uma kuthiwa kunobugebengu uzokwazi ukuthi khanda ama-structures uzokwazi ukusenza nama-ward committees azokwazi ukuthi-ke esebenzisane naye bese kwazi futhi-ke into zethu zithulwe umasipala bese kubona uhamba kanjani sitshele-ke ukuthi wena what is your criteria ukuthi make sure ukuthi-ke umuntu ofuna ukuthi-ke ekumele ufuneka kuwumuntu nje ngenza ukuthi hayi mina ngifuna umuntu hayi angachazi ngoba uzosibeka sengathi sengiyadayisa abantu abathile asichemile wena uzositshela ukuthi umuntu onjani number is 033-342-2970 noma 033-342-2391 ngicabanga ukuthi-ke indaba yakho usitshele ufuna umuntu onjani ukuze kumele lapha-ke into ezamasipala khumbula ukuthi idemokhrasi akufani nokuthi-ke uzalwa nakho akufani namakhosi oselwa ukuthi vese woselwa usayiprova lana sikhuma umuntu ozomkhetha wena sitshela ukuthi ngawumuntu onjani ozokusiza ngani bese uthi lona-ke uma kuthiwa nalokhu nalokhu nalokhu hhayi ngizomthola.

5 years laba kithi bona bazosiphatha angeke sibasole ngoba basuke bekhethwe umphakathi wena ngeke ubuye ukuthi hayi mina ngibona ngathi babhedha kanje kanje no wena nelungelo phela nawe lokuthi ke ukhethe umuntu obona ukuthi ke uzokwazi ukusiza lokho khona number 033 342 3970 noma 033 342 2391

phakathi wena ngeke ubuye ukuthi hayi mina ngibona ngathi babhedda kanje kanje no wena nelungelo phela nawe lokuthi ke ukhethe umuntu obona ukuthi ke uzokwazi ukusiza lokho khona. Number 033 342 3970 noma 033 342 2391.

ishaka day ishakaz day noma abanye bethu umkhosi welembe okuwusuku olubaluleke kakhulu kemlandweni nasesikweni laseNingizimu Afrika nje iholide lomphakathi ke lapho bonke abantu baseNingizimu Afrika begubha khona amasiko izilimo namagugu abo nje ngokuhlukahlukana umgubho ke nje lwesiwazi wamnyaka wonke okukhumbulisilo isilo sethu laphana ke ushaka Ushaka senza ngakhona awusuka madoda bathi ke umsungulu ke wesizwe ke samaZulu imigubho ke yakuleli yakulonyaka lona kuthiwa ngizwile kuthiwa lapha naye lapha na ke inkosi ishintshile yathi hayi kulokhu sizobe siyilapha na ke eKing Zwelithini Stadium lapha na ke eMlazi ngolwesine nje ila khona umgubho ozobubanjele khona siyazi ukuthi ke imigubho yamnyaka yonke yayijwayele ukuthi ibe lapha na ke edolobheni lalapha na ke kaDukuza kodwa kulonyaka kuthiwa ke hayi kuzobe kushintshile siyazi ukuthi abantu besuke bevunulile beqonsa ngampela kukuhle kunje aya abantu bezigqaja ngobona bezigqaja ngemvelaphi yabo umuntu nomuntu egqokile okwesiko lakhe umZulu uyamthola naye evunulile ngobuZulu bakhe uma ukuthi umntswana umXhosa umuntu nomuntu usuke erepresenta ukuthi yena ngabe uzalwa ubani ngiye ngathi ke namhlanje kade ngiphela lapha kucontent ukuthi nawe nje mlaleli lapha ekhaya awusitshele ngempela ukuthi wena ubani uzalwa ubani nami sengithema ngabe ngingena ngakutshela lapha ukuthi ngizalwa uJinjobovu uJinjobovu yikhehla elizala ubaba kahle kahle ikhehla lami ngiyacabanga usafana ngilisungulele izibongo uyabo ikhehla elizala ubaba nami lapha ke uJinjobovu yena ke ngaphela ekade eganwe lapha yisalukazi sami lapha uma ngobese uyazikhumbula nweni ukuthi ngabe uzalwa ubani ubani ugogo wakho uba umkhulu wakho ubani ubaba wakho mangabe ehasha lapha ugogo noma umkhulu noma ubani ube ehasha ethini wena ke kahle kahle ubani mangabe uNdlovu ugatshene uboya benyathi ukhumbule nje zonke ihasho ngabe ihasho ngabe mhlambe ke yibongo zakho uthi isibongo sakho nethakazelo sithini singazilibala ukuthi sivela kuphi nanokuthi ke singazilibala futhi ukuthi ke sizalwa ngobani imizuzu ishumi nesikho bisa lishayeleke ihora lesikhombisa emsakazweni wakho omgungudlovana 7.6 FM 17 minutes past 7 okay sizokuthi manje don't say ingoma ngale kwalokho now uyalaza udaba ukuthi uzothi mangabe sibuya ngale kwikhefu sizobe sesikunikeza nawe ithuba lokuthi ungene la emsakazweni usitshele ukuthi usilalele kuphi nendawo kodwa ke mangibuya ngakule ngoma ngizobe sengikutshela ukuthi ungangena kanjani uma ukuthi uyafisa ukungena la emsakazweni njengamanje ngiyodonsa zika mdavi wadavuza impondo zami le nje nenkomeni ngazi zasabeni ama soul brothers kahle kahle bengifuna isiqhebheza nasazi ke imishini yabelungu ayifuna ngokuveza ukuthi yiphi lengoma akwesilalele ukuthi ngabe ke siphethe iphi njengamanje

Hama 70s zonke lo muntu ugogo umkhulu malume yiankela lapho sithi nje ivolume ayibe phezulu ungamncishi nomakhelwane naye ngempela ukuze ezokwazi ukuthi ejabule kanye nathi ngale kwalokho ke sibuza ukuthi ngabuya kwazi ukuvika usavika isingisi namanje hayo zolimala mfana kaanti mo ukuthi wakhula nje udline stam umfethu thina sakhula sidle sicwane sokushaya ikhanda lophe ngengoma hayi njalo ngokulo asiqhuquzela ukulo asiqhuquzela udla mo uzothi sokushaya ikhanda kuphela umzimba bese uyayiwela Suwe sikutshela ngengoma thina nangumasho wabane hamba laphana ke namageza amahle bathi inyoni zami lezi sifuna ukubonje ngabe uyakwazi ukuvika ingoma ke yehawule kodwa ke ihawu elokudlala insizwa ke umasho wabane yaphansi laphana ke nangoma isiphambano nehamba nensizwa laphana ke yamageza amahle bathi nje inyoni zami

Uyazi ukuthi makusokwile inkonzo kusukonakele sisuke sizoqala isiqalo esisha sibonile ukuthi nehlobo lethwese sabona ngamahlokohloko egcwala yonke indawo ukuthi hayibo kukhona into esiyenzekile khona into esingenile njengamanje ingakho ke namhlanje ngikukhuthaza njalo ukuthi ke nawe sukuma la ukhona khona ekhaya usukumele umndeni wakho usukumele ikhaya lakho njengoba sibheke kule nkonzo yemkhonto nje siyazi ukuthi ke sekugoba amahlavu njengoba sazi ukuthi ke unyaka wethu ngokwesizwe sakwantu uyahlukana ngoSeptember ikakhulukazi ngalolu suku lamhla ka 24 siyazi ukuthi usuku lakho na kwatshalwa khona isilo samabandla inkosi yethu Shaka Zulu la eKwaZulu Natal soke usuku olubaleke kakhulu ngendlela esimanga ingakho inkosi yethu yahamba mhla ka 23 kwafuna ukuthi ke itshalo mhla ka 24 ngoba kwahlukana unyaka makhlukana unyaka ke uyazi ukuthi ziningi izinto ezenzekayo even nomoya wakhona kune atmosphere uzwa ukuthi yaguquka iyashintsha sizobe sihlangene ke ngomkusasa lokho kusayo njengoba sazi ukuthi ulesithathu sisenkonzweni yemkhonto uthi baba umprophet Magetaketa alikho ikhaya eliyikhaya ngaphandle komkhonto umuzi umuzi ngomkhonto ikhaya likhaya ngomkhonto inkosi ibusa ngejoli layo ingakho ngishusha uShaka Zulu wayenejoli lakhe oyibusa ngalizizo kwakwazi ukuthi uma sephethele umkhonto akudabula lutho akuyibuyayo lokhu akufuna kuzokwenzeka njengokufisa kwakhe nanjengokuhlela kwakhe kusasa ke sithi inkonzo yemkhonto sobe siphethe imkhonto yethu ngiyazi ukuthi umsamo wakho uyagula ngiyazi ukuthi ikhaya lakho liyagula ngiyazi ukuthi abantwana bakho bayagula ngiyazi ukuthi financial uyagula ngiyazi ukuthi spiritual uyagula ngiyazi ukuthi physical empathy emzimbeni uyagula abanye njengoba ngikhuluma balele phansi embhedeni badinga abantu kodwa abazobasukumela abazobahambela njengoba sinale nkonzo yemkhonto ngoba sizojikisa izinto ezenziwe kubantu ezivala impilo yabo zavala zonke izinto zabo sizothi back to the sender sizoqaqa wena.

namhlanje ngifuna abantu abathi mprofeti sizobe sinawe kusasa liyabanda liyana liyaduma linjani kusasa kodwa si ready ukuzophakama nawe kusasa osukwini lakusasa sizobe silapha kubaba umprofeti Magetsha Getsha number 285 ku Back Street ila sizobe sikhona khona inkonzo yemkhonto ungakhohlwa ukuthi ke sina njengabakhethwa sizohlukanisa unyaka wethu njengoba kusasa kumhla ka 23 sibheke kumhla ka 24 esiubekelwe zinyandezulu.

0: usibizile sonke wathi asiphume ngobuningi bethu size kule nkonzo yemkhosi. Ngikhuluma kahle ngoba intelezi ngiyibonile iyashunga, intelezi ngiyibonile iyabila njengamanje entabeni, ilungela usuku lwakusa. Kunabantu mntanami abakudwebela uvi, kunabantu mntanami abakhulumile bathi lonyaka ngeke uze uqede. Kahle kahle lonyaka kumele ngabe uqedwa, sigijima phezu kwakho. Kodwa ngoba ubaba umprofethi umageja ageja umile wanxusela kuze kube imanje usaphila, ngizothi ke kusasa mntanami liyabanda liyana liyaduma linjani. Sihlangana laphaya e-arena of Liberty ebandleni likababa umprofethi umageja ageja endlini yabakhethwa, size kwinkonzo ka-626 inkonzo yemkhonto kusasa lokho esiya khona.
1: Ngathi baba uNkumkani engingakusho futhi ngikumemezele, ngingathi ojwayele ukuza akakacele nongajwayele ukufika.
0: Yes.
1: Akamcele nje athi ngisacela.
0: Ngisho naye. Naye azi ukuthi kebe kuhusuka ningafani nezinye
1: izinto. Nezinye izinto ukuthi nje ngisacela ukuye siye kule nkonzo, befika abantu befike bezogcwala bezobona lesi simangaliso lesi singake sizokwenze, ngoba kunesimangaliso baba uNkumkani sizokwenzeka. Kunezinto ezizokwenzeka. Kunezinto abazothi mebesuka abantu ekuseni bebuyele emakhaya befika izinto ezinye eziguqukile. Noma ngathi bekufungwe kangakanani baba uNkumkani, kodwa zikhona izinto ezizovuleka kule nkonzo.
0: Kuneyifungo ezizoguqulwa
1: kukhona ezosuswa empilweni zethu.
0: Ungakhohlwa Bishop, abantu bangakhohlwa ukuthi njengoba besafarisha kanje kunomuntu owakhuluma amagama phezu kwempilo yabo.
1: Yebo.
0: Sasa badinga umuntu ozokhuluma izwi lesibusiso phezu kwempilo yabo, baqede kuvuleka izinto kuqaqeka izinto zabo. Ngithi mina Bishop kusasa ngifuna umuntu obonaka ukuthi usehanjelwa unyaka, unyaka usemaphethelweni uphelile. Ngizwa athi akuzama okugcina ubone ukuthi umprofethi ngeke kwenzele yini.
1: Hayi, nami ngithi abagijime kakhulu, ngithi abafike ngobuningi babo. Akumuntu nje ke akeze ezothi nje ngifuna ukuzoyibonela mina, ngifuna ukuyizela mina zinyawo zami, ngifike ngizobona ngamehlo ami enyama. Kodwa ngizothi kuyena uzofika ngamehlo enyama, kodwa uyophuma esebona ngamehlo kamoya, ebona izinto ezinhle ezizokwenzeka empilweni yakhe. Kodwa umkhonto wakhe angawukhohla baba uNkumkani, ngoba umkhonto iwona yomnqobela izitha zakhe, iwona omdabulela zonke izinto ezayifungwe phezu kwempilo yakhe.
0: Angeke ngibahlebele webishop, hamba ufuna umkhonto wakho.
1: Yeah.
0: Ngikhuluma nomlaleli ekhaya njengamanje, ngithi hamba uyofuna ini umkhonto wakho bese uza laphaya esontweni ubone ukuthi umehluko ngeke uze ube khona. Uyazi ukuthi mina ngeke ngabona webishop ukuthi amaphutha amakuningi esiwenzile empilweni. Sisukume saze lapha thina, uyangizwa?
1: Yeah.
0: Saze lapha thina enyameni, kanti amakhaya ethu awelashiwe. Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Most yamakhaya noma most yabantu ababhedelwa izinto uzothi uma uthi uyalandela i-background uthole ukuthi konakala emakhaya abo.
1: Yeah,
0: abanye konakala imisamo yabo, bagijima bayoze lapha bona.
1: Yeah,
0: kwa cookie packet. Kanti problem ayikho kubo, kodwa isemakhaya nasemsamo labe suka khona. So ke kusasa insebenze ezobe ikhona eyolungisa ikhaya lakho, eyolungisa umsamo yakho, eyokulungisa obaba mkhulu bakhe sebalala. Njengoba sithi inkonzo yemkhonto nje akusiwono wakho umkhonto, kodwa unabanikazi.
1: Yabona nje baba uNkumkani kusasa njoba kuba kuyi-23 isikhula emakhaya, obaba babenamabhisho, obaba benezihlangu zabo.
0: Mm.
1: Mayebe obaba kubezosa kumhla, kuzoba umhla 24 njoba sizobe sivuka ekuseni. Obaba induku zabo zayilala ezintele ezini.
0: Yes,
1: induku zabo zayilala
0: emhla 24
1: umhla ka 24 ukuthi baya emgubheni bayogubha. Ngizothi nami uke wonke umuntu akakavuselwa umkhonto lowana owawuphathwa makhehla.
0: Mm.
1: Awuphathe ngezandla zakhe afinyelele nawo kusasa efika upheshe azolwa, ngoba kusasa kuzobe kunyakaza izizwe, kuzobe bekunyakaza ngisha amabutho, amabutho asalala.
0: Yes.
1: Amabutho aphilayo nawe azobe thinta izintele ezizawukunyakaza. Nathi sizothi abakeze bezela kubaba umprofethi induka ayiphethe kusasa, azobe ayiphethe azobe nyuka nayo phezu kwentaba into ezobe bageza ngayo, bobuyela umehluko ezimpilweni zabo ukhona.
0: Ayi, sikhuluma ke ngosuku lwakusasa silapha kubaba umprofethi mageja ageja. Hashtag kwenza konke inkonzo yemkhonto, sihlukanisa unyaka njengoba sazi ukuthi kusasa umhla ka 23 ka

Yebo pheli mzuzu ishume sele sibheke kwihora lesishaka lolunye 10 minutes to 9 umsakazo omkungundlovana u 7.6 FM. Isikhathi sona singasavumi lokhunjana sisho konke ukuthi akwengithi ukugqisha ngapha nje kumkhonzo ngoba kumele ngithi ngiphuma la kufanele ngibe nginifunde nonke akekho umuntu okufanele sale ngaphandle lapha ke ku WhatsApp nangumlaleli usibhalela nje sawubona siswami ukuthi ke ngihleli nawe nje kumgxobanyawo ukuthi ke sikulalele nje no people lomthokozisi ngubani kushothi ubantu unlono ngoba phela uthi no people danke siyabonga nangilapha ke osibalelile futhi omunye uthini na uthu njana ungiyaphila ubani lo usangabuya utshethi ngabe ubani no siphilile kodwa ntokazi na uyayizola nje simgqaba qaba kweqhabu likavili kanqonde nje ngo1 ngoba uthi ugobile angiphili imfethu futhi inkosi impela ngazi makunje nangifuthi omunye osibalelile uthi nje usaphaka uphoko uthi nje yasho leyo mpahla use unit 14 embali manje malindi hlezi nozolile emanyathi uphoko uthi nje sisonke nje danko nangilaphana ke omunye osibhalelile khona laphana ke ku WhatsApp uthi nje amen mazungu uthi ke ngibulisa nje kuzona zonke izilomo ngokwehlukahlukana kwazo ivela laphana ke kujikelele nene entembe danko akwengigijimeke nje njengoba nje sekusele nje imizuzu eshaka lolunye kuphela ukuthi nje kubumani ihora leshaka lolunye 9 minutes to 9 nansi inkululeko bathu etshwala wenzani mfethu ngakuthuma enzansi wena wasugijima wayohlala phezulu ekhanda kwase kuzulazula indlu yonke ngayithola sengidiyazela ngingasazazana ukuthi ngubani no

0: ngiyabonga kakhulu mama umabona kude.
1: Babe right no mambona nolombo show.
0: Danko. Alright imzuzu umthathu kuphela nje esele sibhekela lapha ke kuyihora lesisha galolunye ngaphambi ukuthi ngivale nje akwengifunde nangomlaleli oyedwa osibhalelela lapha ke ku WhatsApp uthi nje uSthembi Sombuthu Jobe eHoneyville uthi nje kowesibili umgwaqo ehlathini lezithelo lonke uhlobo aphi lapho mazungu uthi nginawe danki siyabonga alright uthi ngibambe nangi futhi omnye umlaleli usemsakazweni sawubona sawubona ngiyaphila unjani no?
2: Ngiyaphila. Besikulalele bathina
0: e-before. Aw, siyabonga kakhulu.
2: Kuze sasukwa ngokuthi amabeso iphathimandla, amanzi sinawo isonto lesithathu.
0: Ngicela ukuxolisa bandla, uline wethu ubheda ngendlela eyisimanga, angikuzwa kahle. Ngicela ungiphindele mhlawumbe sibotha awuzuzwakalana.
2: Bengithi uma ngabe ngathiwa bayezwa nkosi yami iphathimandla.
0: Yebo.
2: Kwawotha, sazi sami inkinga yamanzi, isonto lesithathu lele liphelayo.
0: Awu siyathemba ukuthi balalele
2: manje. Asitholi ngisho amavadeli kahle wodwa la, e-BB4.
0: Siyathemba ukuthi balalele bakithi iphathi mandla, sizozama nokuthi sitshele noma yena ukuyibona abadila nendaba, mhlawumbe bazokwazi ukuthi bexhumane nabo.
2: Siyacela nkosi yami.
0: Siyabonga kakhulu.
2: Okay, siyabonga.
0: Yebo. Alright, athi ngibheke futhi nangumlaleli wokugcina nje lapha ke ku WhatsApp, uthi ngibo. Alright, ngazukuyade sesimbhekile. Sibonga kakhulu nje ithuba ukuthi usiphe indlebe. Sibonga ukuthi ukhethe thina mfethu beba ngaka abantu emhlabeni wavele wakhetha thina nje. Kuyinto enhle kakhulu ke nami ngibeka phansi intambo njengamanje angizukushiya wedwa lizongena ke ithimba ababethi nje mazidle ekhaya bazohlala nawe kuze kubona lona ihora leshumi nambili 12 o'clock ebusuku. Ngulindwe ngowakazungu. Ngithi nje bekumnandi sindawonye. Sibonana ke ngesonto elizayo ngesikhathi sifana u 29 nomculo ombhaqanga bayo ngikuthanda ukubhubha uthi ngihambe lapha ke ngiyobheka ba uVusi Ngcobo lo uthi nje waqonywe semdala right uthi ngikufaye ngewindow okay wabaleka nangu uVusi Ngcobo uthi nje waqonywe semdala danko usamsakazana sawubona.

Uverse 21 wakhona ufundeka kanje uthi kepha yilokhu engiyakubuyisela enhlizweni yami ngalokho nginethemba ngomusa kaJehova asiqedile kepha yilokhu engiyakubuyisela enhlizweni yami nginethemba ngomusa kaNkulunkulu asinjani bazalwane asiqedile lento engifuna ukuphuma uhambe nayo ukuthi wazi ukuthi u-strong kunalento ocabanga ukuthi u-strong yona uma kukhulunywa ngomuntu owuphunyuka bamphethe bakhuluma ngawo uma kukhulunywa ngomuntu ophumelela noma kumnyama kukhulunywa ngawo uma kukhulunywa ngomuntu ongena noma kuvaliwe kukhulunywa ngawo nikhona bazalwane

uNkulunkulu. Abanjani bazalwane? And now so operator kahle ke lomusa. Ubonakala ngazathi uyisiphukuphuku lo. Ilanga lishisa kwangathi ugqoka ijesi. Nikhona bazalwane. Ubonakala ngakwangazathi uyisiphukuphuku. Hey bajola ngapha nangapha wasala. Kanti hayi ugqunywe umusa. Nikhona bazalwane. Hey ubonakala ngazathi uyisiphukuphuku. Bakuthuka ngeyinhlamba ungaphenduli. Bakubona uhamba ubheka le. Bacabanga ukuthi ngeke ubuye. Bakubona ubuya kusasa. Bathi kanti uyahlanya. Akahlanyi. U-understand umusa. Lo mqhumileyo sinethemba lo musa usenza sibe nani bazalwane nangabe uthole lo musa uma umakhelwane wakho uthole umsebenzi wena kwawuthole awubi nomona inhliziyo yakho iyahlobi bemhlophe ngoba you understand the grace that is upon you uma ubabona bethenga imoto uyababongisa ngoba u-understand umusa naw ubabona bephila uyababongisa ngoba u-understand umusa nikhona bazalwane umusa kaNkulunkulu ukwenza umukeleke nala ucabanga ukuthi ngeke umukeleke khona uvula iminyango ngoba siqedwa nini ukuthi anu-understand umusa fundisa umusa usebenza kanje izolo ebusuku amadimoni abehlangene anemithi ingathi umamdlova kayesekhunda balibiza igama lakhe abanye bagijima baye